0: Yaba. Ino manda ino, yae. Bintu, nivo taikana taikana. Bintu, suvo patina bino bino. Yae, shua. Chirufya? Iwe chichi?
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Kuni chinji kansi?
1: No baba jele mrefa nde chiteni. Shero nishumule njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukoya kumkwala. So ni parking lane ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: pepa sana chelo. Chani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Bajele. Last time tu alirandia po fea kunkwala na tidio ndefa yunga kunke one day. Nishi nishi munchira.
0: Ni inkani ya madoda tukuyo jia. Tika jia basi tika wele.
1: Vajera, I don't care if ya madoda mlela ndefyo. Na tine kunkwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ni vishe fea mekumwala mkunkwala every year. Every year February nga yafika fye Zambia kutenta. Nchwala hapa ni posi nchwala. Abantu wafurungana. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojia. Kuye fani ngashite vya kine. Nika
1: ala vajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Nde fokia ya mwana na
0: ingi. Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Nazitapane kumwala. Aba, mwangoni. Mwangoni mwalichenjela sana. Mwana wana kwa tinadishishita na lufufuta de. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani, mkolo mula kuni, mwewe mba wakantwe. Shhh. Shhh. Shhh. Shhh. Shhh. Shhh. Shhh.